jaaka e le tlwaedi mme ene sebelo sa gago le sepono sa gape ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man nka mo dira gore wa tla ba thulantse ka ditlhogo ke tshwere jalo panyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re ko monateng ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go modira gore e re ka moso ga gata dikgato

0: The Pulse of Josie.
1: Mamedi ho romelwa ha rule 10.6 notice ho se banyone ho bontsha hore commission e batla dikarabo tse itseng ho yena mabapi le dintho tseo e di fuputsang. Mme mehlodi ya kajeno e re dipotso di ama di syndicate tsa botlokotsebe. Empa hey nganeso, naibe mohlomong re kare se se bontsha hore commission e se e atamela batho ba ka sehlohong. Kapa mohlomong re se re tlaetsa interpretation e nngwe itseng. Ho molemo ho botsa wena mo mamedi o ko go jwetsa hore na taba ye yona o e bona jwang. Ho ya ka wena na ebe taba ena e kgatlhisa hobane jwale commission ha e sa mamela fela batho ba buang ka botlokotsebe, e se e batla dikarabo ho batho ba itseng ba ka bang le tsebo ya dintho tseo e di fuputsang. Empa seo ha se bolele hore motho ya fumaneng notice eo o molato, fela ho bolela hore ho na le sa itseng sa se tsebang. Hape ke nahana hore na ebe a potso ye kapa dipotso ka nnete tse leng hore di tlabe di botswa di tshwantse gore di botswe pepeneneng kapa jalo ka o kopotswa ho thoka sephiring kapa o lokela hore ho be balanced. Melao ya commission e re hearing ka kakaretso e tshwanetse ho ba phatlalatsa, empa mookamedi a ka dumella hearing hore e etswe ka sephiri ho thoka in camera maemong a itseng. Ka hoo, potso e betere bakeng sa hao ka jenero o botsang yona ke hore na setšhaba se tshwanetse ho utlwa dikarabo tsa batho ba bang ba kang Sibanyoni, Joe Sibanyoni phatlalatsa, hobane taba ena e ama botlokotsebe bo amang setšhaba. Kapa bopaki bo ka beha maphelo a batho kotsing, na ho nepahetse hore karolo e itseng e mamelwe ka sephiri. A ko latlhelatlhele mamedi re ke re utlwa hore na wena o di bona jwang hore ha motho a fuwa rule 10.6 notice, na wena o ka nka seo e le sesupo sa hore commission e se e teba ka dipatlisiso kapa ke karolo fela ya tshebetso ya yona ya ho fumana nnete. Maikutlo a hao 0751329986 o di bona jwang?

0: You are listening to the Afternoon Takeover.
1: Yere go vele yona ga jalo nka o tempela nka o tempela ke lena la koshe le gore ona play we flick yana a chico exlemelo bana le is lazy e batla go botsa thwi go wena ba tswa go botsa bona fa go 011 the pulse of josie ili ka labone e bona malobanyana fa nna le wena ga re be re gagauta re tlasetswe ke moya di pefo se fa go snow che ka moka che go iwa go di mo le fase go hlakahlakane gome a tseba gore ka kwa go la uk bona be ba itemogela sela re tsiang gore ke esola eclipse bona batlo go ba ipsina kudu mo re bona ndi naga tse mabapi tse le gore di napile di tsweletse fa ka kwa go la UK ba ile gore be batlo go ba ipsina ka letsatsi la bona tsatsi la labo raro mo ile gore be batlo go ba ipsina ba lebeletse letsatsi re bona di naga tse tswelang fa yo le ka bo Spain ka bo Midlands le bo Southwest and Western most part of Scotland le gona ka kwa be batlo ba di bona tse ka moka go me go thiwa be batlo ba le bona mola lebeli dutsimola go 92% mo ile gore ngwedi o botloga o shirile le tjatji mo segare mo ile gore go tlogile go ba le baeti ba bantsinchinchi ba ile gore ba ile bana pa ba agiregela ka kwa dinaga mabapi ka kwa nageng tsa ka kwa UK go ya go yo itemogela se re bolelang ka sona se re reng ke sola eclipse gona ka kwa go bolo Scotland, Northern Ireland e ke dinaga tse dintšhinyana fa bo Spain di a tswelela fa bo Valencia bo Malacca bo Barcelona bo Madrid like ke naga tse dintšhi mo e le gore di-percentage di be di ya ka go fapafapana ka kwa go bo Barcelona bo Madrid re be re bona letšatši be ba le bona 99% kore a kere go širega ga letšatši mola go be go širegile go fitlhela mola maemong a 99% mo e le gore be go tloga go bontšha ga botse gore bjalo ke bošego e le mosegare ba tloga ba itumetse ka kudu batho ba ka kwa go la UK ka se le gore se diragetse mo bekeng yona e re leng mo go yona mo le le gore rena ka fa Africa borwa be re tloga re itemogetse memoya ya go tonya mo e le gore go be go tloga go tonya mo e le gore bo go tloga go šitiša kudu go tloga go šitiša go šitiša tseng gore go be go tloga go thabiša go be go tloga go kwiša botlhoko ka ge e le gore go tloga go bontšha le gore go na le ba e le gore ba napile ba lobile le maruo a bona ka lebaka la storm le moya le snow se e le gore tloga se wele ka mo nageng ya Aforika Borwa fela re gatela pele magagešo ke diletse le gore di a tswelelan jwale le jwalo mo lefatsheng le re phelang go lona jwale ka ge e le gore dilo di a šhentšha go ya le ka mehla le mabaka ka gore jalo ke napile ke tlo ke timela ka kantorong kgolo ya ditaba ga e le Eddie Maketila o napile o eme komana madula bapile o tla re solela ditaba dintlhagolo tsa ditaba tša seripagare sa metsotso go tswa iringela ya bobedi 011 Radio
2: News. Ha ke lebohe mamedi hle di tlhontsa ditaba re fumana hore Mthobisi Mncube eo e leng qosiwa wa boraro nyeweng ya polao ya Senzo Meiwa o latotse hore o kile a rulelana le Kelly Khumalo setshwantsho sa tšhelete se neng se le ka mokotleng wa plastiki. Letona la ntshetsopele ya setšhaba Diana Pule le re le makaditswe ke mela e melelele ya batho ba emetseng dithuso tsa SASSA. Madlanga Commission e mametse kgatiso ya puisano mo mofu Bevan Loftus a tobaneng le Tlaf Naker ka qoso ya 2.5 million hit. Naha ya Botswana e kopile SADC hore e potlakise kopano ya dinaha tsa sebaka sena. Athetse amanang le mebaraka re fumana hore ranta e ntse e shebilwe ka hlokwa ke batsetedi pele ho phatlalatso ya dipalo tsa merafo tsa Afrika Borwa ha phetoho ya ditefello tsa tswala Amerika di ntse di ama mebaraka ya lefatshe. Tsena le tse ding o tla di fumana ha mmamorao.
0: 011 Radio News. You are listening to the Afternoon Takeover.
3: We are the Pulse of Josie.
1: Arena pele re go lebogile edi ka dintlhagolo tsa ditaba tsa seripagare sa metsotso go tswa mola iring ela ya bobedi gopola gore le ke le nanego la gago la the Afternoon Take Over re mo seripeng sa pele sa lenanego le tšatšing la lekgono e le letšatši le le botse letšatši la lesometharo 13 August 2026 mo e le gore tloga re gašwa thwi go tswa ka fa go la number 42 Andrew Street Johannesburg Sandton ka fa lebatong la boraro ke mo e le gore nara pele re humanega gona ke yona 011 Radio ke radio ya gago ka meriti in the afternoon mo e le gore re tloba re lebelela a tše dintšhinyana tše e le gore tlabe di diragala mo mathapemeng a letšatši la lekgono kudu re tlo lebelela ka mebileng re tlo lebelela gore ka bela rena baotledi ba rena ba napile ba itshwere bjang go napile go diragalang ka gare ga mebila ya rena ya maphefo ka gare ga toropo ya Johannesburg ka gare ga toropo ya Pretoria le ka ntle ga ditoropo tše ke bolelang ka tsona gape go akaretša le bo Springs go napile re sobelela ka gare ga ditoropo kgolo ka kwa di-provinceng tša ka ntle bo Durban re a tseba gore meela ya difatanaga bjale e napile e ya thoma jale ke nako yela ya pick awa ke nako ya chile time yoale ke na pele ke re hle magagešu ka moka ga rena rena ba ile gore re ya mebileng re ya go otlela a ke re otleleng ka shedi go mere tloga re boloka melao ya tsela le go e hlompa gore re re boloke maphelo a batho ba bangwe ba ile gore ba šomiša mebile a le rena gobane ga se rena re le noši ka fa mebileng rena bile re go lebogile mo e le gore ka bele re gona ebile rena bile re go amogetse ka sona sebopego se jalo napo tsebe gore mo go the afternoon take over tšatši na le gono re tlo ba re kgatlhampana ka tše dingwanyana tše e le gore re tloetse go di dira ka metlha le matšatši e tla re ge rata fela seripagare sa metsotso go tswamola e ringela ya boraro ya ba e le gore nabile re tsena sekhutlwaneng sela sa rena sa metlha le matšatši sekhutlwana ke renya kešeng mo e le gore tabakgolo re nabile re lebeletšane le batho ba e le gore ba tloga ba nyakana le magaga bo bona ba e le gore ba ba latlhegetse goba e ka ba ba gwera e ka ba molekane wa gagwe e ka ba mange ba mang e le gore o kile wa phela le yena fela ga jole ga o sa tsebe gorena ke ka tsela mang e le gore o ka e kgokaganya le yena ga o kgone go ka mohumana at all o lekile ka mešogo fela o lekile ka ditsela tše dintši ga a humanege jale ye ke yona hope ya gago mo ke mo e le gore like jale tseba gore ge o ka latlhela fa le rena re tlo leka go go nyakiša yena motho yo ke ka mo re reng go yena re re se ikutlwana se ke renyakišeng gomme tla re ge rata iriela ya bone ya ba le gore napile re ya fetoga re tla ka tlhogo poledišano ya letšatši la lekgono gona fa go the afternoon take over ya re moraga moo ya ba le gore napile re kgatlhampana ka lona lenane go botlhela ka iriela ya botlhano mo e le gore re tlo ba re tsena mola go se sengwe sekhutlwana gape se sebosarobosana sa letšatši ka letšatši sa mogola ke sekhutlwana sela re reng go wena re re na o kgonne jwang o kana wa re ke o kgonne jwang o kana wa re ke na o kgonne jwang jale ke mo e le gore napile re kgothaletsa ka moka batho ba e le gore ba diragatša sengwe le sengwe ka fa nageng ya Africa ka borwa e ka ba o moithuti e ka ba o moipereki o ka ba o mmereki o ka ba o motledi wa dibus o ka ba motledi wa difatanaga o ka ba motledi wa di-taxi o ka ba o eng ka ba eng sengwe le sengwe se le gore wa se diragatša wena o bonang gore ka fa ke tloga ke phadile ba bantši ebile ke tloga ke gatetše pele ke phomeletše jale re rata gore o tlotlo abelane dikgopolo le rena fago the afternoon take over o re botse gore na wena o kgonne jwang.

0: lena la kosha ke bigi bigi go tsogena a Black Diamond ke kosha na ile re go fa yona ga jwa lo maraga go re tsoka fa le mabengeleng re sa le mmogo gona fa go 011 the pulse of Josie ka le jajila la bone la bone le botse botse la bone le gore gona pele go foka moya o mo bosana bosana ka mola ntle fa go pela gore majajing a fitile le jajila mabane le la maloba go be go se bose go be go tonya go be go na le memoya ya go khosa tlhakatlhakanyo mo ile gore go be go tloga go diragala sela re sepa gore ke tlhopalo go mo mo ile gore ka kwa go la Cape Town go ile snow ka kwa go la Durban ka kwa KZN di tshedingwe tsa di leti tse fa pa neng ka kwa go la Durban ka kwa go la KZN le bona ba ile ba tloga ba gona ba itemogela go bona seo be se diragala gape gape le ka kwa Lesotho ka kwa le Ribe ke mo ile gore go tloga go bontsha ga botse thui gore seno se tloga se tloga se iphile matla ka felo fao jale re na bile re gatetse pele jale tjatjina le khono go apogile go bolegile bile le rena re na bile re buile ga botse thui go wena re mo re na lo yena gona fa gore afternoon take over re ipsina lo wena ele ka la bone re bona ke le tjatjila le sometharo go edina pele ya ka bogareng ga yona jale re setse re gatile tema jale re setse re tsene ka gare ga bogare wa kgwedi ela ya rena ya August kgwedi ya bomme kgwedi ya meketeko kgwedi ela ile gore na bile re tana le bana ba rena gore ka ba le rena gore go tlo go feletse go ba le tjatjile la re le bitsa gore ke 9 August Women's Day go dira getse eng moragonyana na jole re le batswa di ke maikarabelo a rena gore re ke re fele re sedimosha bana ba rena re ba route ka dinako ka moka gore ba tsebe gore re le ma Africa re tjwa kae kudu nete gore gole ke mo re tjwang ga ofi ke mo re yang go bona getse lutse dintshele gore di ragetse ka fana ganya Africa borwa go bona getse meferefere go bona getse mola le mola le mola le mola fela jajina le khono tse ka moka tse ragadi diragala re re ke se go photjo re ba re go pola re bella morago re re ana re khonne joang re fitile jwa mara ka gara ga maemo a majwale ka a jwale re na pele re hlohleletsa le dinaga tse dingwe dinaga gona ka mo continenteng ya Africa dinaga tse le gore le tsona di santjana di go ga boimo mola le mola le mola gore bonang bonang aluta continue se struggle ga sa fela se struggle se tswela pele go sa feleng matla sa feleng moya yang e pele le pele go bana tse ka moka tse gele ke mishedi tse bele le dutse le kopane ka molomo ka o tea ga gona se se ka palange ba re ntho ya go thikwa ga e palele yale tseba gore tse ka moka tse di maikarabelong a rena ebile bokamoso jwa bana ba bo matsogong a rena.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.
0: E jalo rena bile di tswelela ja tsena le khono nna le wena gona fa go 011 the pulse of Jose re to abela tsona ka botlalo ka mora ga iriela ya boraro go bolo ka ira pa rotlana bile tlo fiwa ga shwa ditaba ka ena 80 marketela mora ga fao na bile re tlo gatela pele ka nna go la rena mo ile gore re tla ba rentse go fa tshedimoso ya tsela gore ya diragala ka fanageng ya Africa borwa ga gele gore tjatjika ka nnete gona le tsela gore di tanya shedi jwale wena mo ile gore ka belo re gona na o ipsina ka eng le wena o tlo gona re botsa re tlo ba le sebaka sa gore tle re bule megala mo ile gore re bole dišana lo wena to gona gore bongwalela gore botse ba goba o romele voice note gore botse gore wena ka ba le rena mo leng gona o ipsina ka eng tjatjeng le la le hono go pela re tsantsa na re le gara ga meketeko meketeko ela ya go tlotla bomme re sa le kgweding ya bomme kgweding ya Women's Month ke kgwedi le gore re ipsina ka yona re le ma Africa borwa fela o opole gore ge re tswa ka fa gara ga kgwedi yona ye re na pele re tsena ka go engwa gape kgwedi ye bose bose kgwedi ya mamorata kgwedi ya bogwa kgwedi ya September mo ile gore ke tlo rata ga botse thui gore lena batswadi lena batho ba bagolo lena mafata a matala tswelelang hle re tle re abelaneng tshedimoso gome re tlo rata kudu go kwa ditso tsa batho ba bantšhi ka mo nageng ya Africa borwa go fapafapana ga bona jale gome re tlo tloga re le dumelela gore le ka gona go ka re romela melaetsa bangwe ba ile gore ba kgona go ka tla fa ba ka kgona go tla go tla dula le rena ka fa go the afternoon take over mo e le gore re tla ba re sedimoso sa setšhaba gome re tserele mo sa batho ka merafo le ditso tsa bona gona fa le kgwedingela ya bogwa kgwedingela ya September ngwaga ko ngwaga wa 2020 tshela 2026 ke ngwaga o mobose ke ngwaga wa ditiragalo ke dilo tse dintšhi le gore di jaragetsa ga e sa le ngwaga o thomile jale rena re leboga fela polokego ga gona tse dingwe tse e le gore rena re di lebogela ntle le polokego ya gago metlha le metlha.
1: We don't share the crown. We own the digital space.
2: It's the best of both worlds.
1: 011 Radio, the pulse of Josie.
0: A ke na pele go topela yena gape le sogana Asha Raymond a tla wena are yeah. elikalabuni rina pilirakatela pele the afternoon take over ya 011.
1: You are listening to

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Medi taba tsa hore ena di balwa ke Edima Gidela mo mamedi dumela. Mthobisi Ncube eo e leng moqosiwa wa boraro nyeweng ya polao ya Senzo Meiwa o latutse hore o kile arolelana le Kelly Khumalo setshwantsho sa tšhelete se neng se le ka mokotleng wa plastiki, o re o ile a jarolola setshwantsho seo interneteng. Ha re tswela pele re fumana hore letona la dikamano tsa matjhaba la Botswana e leng Phenyo Butale le re taba ya bofalle le yona e lokela ho buisanwa boemong bo phahameng, o re dinaha tsa SADC di lokela ho batla ditsela tseo ho netefatsa hore batho ba fumana menyetla ya mesebetsi dinaheng tse fapaneng, o re bofalle bo lokela ho ba kgetho ya motho e seng tsela ya ho ba le atlala. Re tla khutlela tabeng ela ya Mthobisi wa Ncube. Jalo ka hlalositse hore o latola bosehla hore ha ka arolelana setshwantsho sena se leng hore ho thwe se ne se le ka mokotleng. Nakong ya dipotso tsa bahlahlobi lekgotleng le phahameng la Gauteng Leboya ka Pretoria, Ncube o boletse hore o ile a jarolola setshwantsho seo interneteng. Banna ba bahlano ba qoswa ka polao ya Meiwa e etsaetseng ka Mphalane selemong sa 2014. Na e re sona setshwantsho seo se fumanwa fonong ya Ncube, se ile sa fumanwa hape fonong ya Kelly Khumalo le fonong ya Longetwala. Le ha le jalo, Ncube o re taba ya hore setshwantsho seo se tshwanang se fumanele difonong tsa bona ha e pake hore ba ile ba se fapanyetsana. Letona la Ntshetsopele ya Setjhaba Diana Pule le re letshwenyile haholo ke palo e kgolo ya batho ba emeng meleng e melelele diofising tsa SASSA ho fumana dithuso tsa bona tsa kgwedi. Letona le ne le etsa keletso kapa ketelo ya lona le ya mosebetsi diofising tsa SASSA ka Khayelitsha le Bellville Cape Town. Le buile le basebetsi ba SASSA le batho ba emetseng dithuso tsa bona mabapi le mathata ao ba tobanang le ona. Ho sa le jalo, batho ba fetang dikete tse supileng Northern Cape ha ba ka ba fumana dithuso bekeng e fetileng ka lebaka la ho se phethe ditlhoko tsa tlhatlhobo ya selemo le selemo. SASSA e re batho bao ba lokela ho ntjhafatsa dintlha tsa bona le ho etsa bonnete ba hore ba ntse ba tshwaneleha ho ka fumana dithuso. Rahatela pele. Madlanga Commission e mametse kgatiso ya puisano pakeng tsa mofu Bevan Loftus le monga kgwebo ya diteraka tsa ho hula makoloi Clive Naker. Kgatiso ena, Loftus o tobana le Naker ka qoso ya hore ho ne ho fanwe ka 2.5 million rands bakeng sa ho mo bolaya. Naker o latotse qoso ena nakong ya puisano. Loftus o ile a thungwa mme a bolawa ka la pele Mmesa.

0: Boom shaga, boom shaga, bambanani ke lena la koshelo re fetse go ralo ka lena ga jo le gona fa go 011 the pulse of Jose era bara kwa yena ga jidi ya motho a mo ya go robala ka gotso e leng yena lebo he bana we hey be di boya kana go yela ya morao yana fa re re ipsina ka tshedi bo senyana tshe le gore be batlo go ba re apiela jona ba re jirela jona ba re tlisetsa jona ga botse thwi re mbile re gatela pele ga jo lena bile ra tshile irela ya bo raro ke metsetse le somete e fela re tle fa le iringela ya boraro re leboga ba le bakantoro ya ditjaba ba rena pele re ba leboga kudu ke ge le re bana pele ba re a letse tsona tsa iringela ya boraro ka go rialo bana pele ba re tsentse tsika gare ga a seri pa sa bo vedi sa lena go la rena la the afternoon take over.
1: You are listening to the afternoon takeover.
0: Na o ke le wa re o le moshomong wa gago a kompotse na o ke le wa diragala gore wena o le ka moshomong wa gago tjatji la mathomo go diragatsa go aba go fitlha mo ile gore o kanagana gore go sasa o skahlelo o boa ke di tjedilo tje ding tjatje le gore ja diragala ka fa gare ga mafapa a meshomo ka gare ga di kontraka ka gare ga di feme mola go shumiwa e bile o hwetse le gore o humana ile gore ka re wena tjatji le o la gago la mathomo o napile o treatiwa gampe o tshwariwa ka tsogo le seng lona le le gore ke la maleba jwale wena o tlo bolela le rena gona fa napile re tsere boledišana re gatela pele gona fa go metsotso e ka bang e lesomete e fela go itswela mola ireng ela ya boraro a ke o tlompotse gore na o kile wa ikhumana e le gore o nagana gore o katogela mošomo wa gago e le tšatši la gago la mathomo na o ile wa ikhumana jwang ka tšatši la gago la mathomo ge o tlo diragatša mošomong mo o šomang gona o tsebe gore gape mola mošomong gona le batho ba e le gore re tla re ke ntjatja game ke batho ba ile gore ke gale ba lefao ke gale ba dira fao ga gona khona yo ba sa itsebeng ba tsa ba sengwe le sengwe le sengwe ka fa di kantorong go ba gona ka fa contracting go ba gona ka fa ofeming yo le o hetse le gore bana pele ba go beya ka tlase ga gatelelo o fele tsona gana dilo tse di ntjintjintje gore ai ka ke amogelegilwe felo fa go ba ke kokotile le batine le wrong na
1: unapologetic unmatched the sound of the city
2: oh yeah
1: 011 radio the pulse of Jersey.
0: Rena bile re abulela nalo yena 0751329986 ako abelane le rena re ke gopolo ya gago re ke gore na wena ke eng se le gore se ile sa tloga se dula ka gare ga gopolo ya gago kudu tjetjeng la gago la mathomo gona fa o company ye o dirang go yona gona fa o moshomo mo shomang gona gare ga bashumishane mmogo ka wena ka mogele re ba ile ba go fa yona na o ile re ga o fihla ga tjetje le o la gago la mathomo ka mora ga le tjetje le telele o thoma go shuma fa o a company ye o gapa ka pa gona fa o contract eo o ile re ga o fitlha ka gae ke eng se leng sa tla kgopolong ya gago na o kile wa nagana gore go sasa a ke tsoge na
1: you are listening to the afternoon takeover.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Medi taba tsa hore ena dibalwa ke Edi Magidela. Momamedi dumela. Mthobisi Ncube eo e leng moqosuwa wa borarong eong ya polao ya Senzo Meiwa o latotse hore o kile arolelana le Kelly Khumalo setshwantsho sa tšhelete se neng se le ka mokotleng wa plastiki, o re o ile a jarolola setshwantsho seo inthaneteng. Ha re tswela pele re fumana hore letona la dikamano tsa matjhaba la Botswana e leng Phenyo Butale le re taba ya bofalle le yona e lokela ho buisanwa boemong bo phahameng, o re dinaha tsa SADC di lokela ho batla ditsela tseo ho netefatsa hore batho ba fumana menyetla ya mesebetsi dinaheng tse fapaneng, o re bofalle bo lokela ho ba kgetho ya motho e seng tsela ya ho ba le atlala. Re tla kgutlela tabeng ela ya Mthobisi wa Ncube. Jalo ka hlalositse hore o latola bosehla hore ha ka arolelana setshwantsho sena se leng hore ho thwe se ne se le ka mokotleng. Nakong ya dipotso tsa bahlahlobi lekgotleng le phahameng la Gauteng Leboya ka Pretoria, Ncube o boletse hore o ile a jarolola setshwantsho seo inthaneteng. Banna ba bahlano ba qoswa ka polao ya Meiwa e etsaetseng ka Mphalane selemong sa 2014. Na e re sona setshwantsho seo se fumanwa fonong ya Ncube, se ile sa fumanwa hape fonong ya Kelly Khumalo le fonong ya Longetwala. Le ha o le jalo, Ncube o re taba ya hore setshwantsho seo se tshwanang se fumanele difonong tsa bona ha e pake hore ba ile ba se fapanyetsana. Letona la Ntshetsopele ya Setjhaba Diana Pule le re le tshwenyile haholo ke palo e kgolo ya batho ba emeng meleng e melelele diofising tsa SASSA ho fumana dithuso tsa bona tsa kgwedi. Letona le ne le etsa keletso kapa ketelo ya lona le ya mosebetsi diofising tsa SASSA ka Khayelitsha le Bellville Cape Town. Le buile le basebetsi ba SASSA le batho ba emetseng dithuso tsa bona mabapi le mathata ao ba tobanang le ona. Ho sa le jalo, batho ba fetang dikete tse supileng Northern Cape ha ba ka ba fumana dithuso bekeng e fetileng ka lebaka la ho se phethe ditlhoko tsa tlhatlhobo ya selemo le selemo. SASSA e re batho bao ba lokela ho ntjhafatsa dintlha tsa bona le ho etsa bonnete ba hore ba ntse ba tshwaneleha ho ka fumana dithuso. Re hatela pele. Madlanga Commission e mametse kgatiso ya puisano pakeng tsa mofu Bevan Loftus le monga kgwebo ya diteraka tsa ho hula makoloi Clive Nika. Kgatiso ena, Loftus o tobana le Nika ka qoso ya hore ho ne ho fanwe ka 2.5 million rands bakeng sa ho mo bolaya. Nika o latotse qoso ena nakong ya puisano. Loftus o ile a thunngwa mme a bolawa ka la pele Mmesa 2023. Ho bolelwa hore o ile a bolawa ke ditho tsa Cash in Transit task team nakong ya tshebetso ya seponesa. Kgatiso ena e sebediswa ke komishini e le karolo ya dipatlisiso tsa yona mabapi le polao ya Loftus le boitshwaro ba ditho tsa Cash in Transit task team. Re a phethela. Ranta e ntse e eme hantle kgatlhanong le dollar ya America ka jeno ha mebaraka e ntse e emetse dipalo tsa tlhahiso ya merafo tsa Afrika Borwa. Ditebello tsa hore Federal ya Reserve ya America e ka nyolla sekgahla sa tswala ka lwetse le tsona di fokotsehile ka morao hore dipalo tsa inflation tsa America di be tlase ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe. Mabapi le dithoto, Gauta e ntse e tshehetsa ranta mme theko ya Gauta e ntse e le maemong a hodimo, athe oli ya Brent e ntse e le haufi le maemo a hodimo a mebaraka a moraorao tjena. Tsena e na le ditaba tsa horaena.

A tsoka ke ena double HP re tla dula re mogopola ka tse di bosana tse e leng gore ba fela a re direla tsona nako ele a santsanala rena ka mo bophelong ka mo lefatsheng la ka keno makagešo re nabile re gorogile go tswa ka kwa gašong ya ditaba ke seswa ivela metsotso re nabile re itswela mola iringela ya bone ke ola ka ge le gore ke napile ke tshepišitše ka re tšatši ka tšatši gomme ge re tha fela iriela ya bone ke mo e le gore re nabile re tla thui go wena ka tlhobapoledišano ya rena ya letšatši jale mo e le gore ke tlabe ke rata gore nna le wena re tle re ngange ditlhaya maganga tlhaya ke taba e le gore ke manganga tlhaya ke nama e le gore ge o ija yona o tsebe gore o tshwanetse o make sure o dire gore meno a gago a gabotse a tloga a tile jwale ka ge e le gore ye le tlo e ngangang jale ga se tabanyana fela ke taba ya maemo a godimo ke taba ya maleba ke taba e le gore e tletse ka sedimošo ka gare jale ke tla rata gore lebelele nna le wena dilo tse e le gore di a diragala gantši le gantši mo e le gore re sepela gona re phela gona rena kudu ke lebeletse ba e le gore ba sepela ka difatanaga fela le wena se nan se fatanaga le wena e napile ya go akaretša taba e bona go na le baisa ba bangwesi ba nako le nako ka fa gare ga mafelo a e le gore re ya gona mo mafelelong a beke goba nako le nako ge o gopola go ya go etela ka fa le molong goba mola dishopong go parara mabenkeleng a mantšhintši a e le gore a napile a tlhakane felong le tee go na le batho ba e le gore ba bona mola nako le nako ge re ntse re tswelela ka difatanaga tša rena fale ba ntse ba re bitša ba ntse ba re etla ema fa moraga fa o napile wena motledi wa sefatanaga ga o napile tswa ka fale kgweditša e le gore bjane go na le ba bangwe ba otledi ba e le gore ga ba tswa ka fa le gare ga difatanaga bana pile ba tswa ba jile ditrata ba tlhoka le gone gore hello go wena motho ela ba ntse a motlhatlha a ntse a re etla ebe e le gore mafelelong o humane le gore ena motho yola a beng a ntse a go tlhatlha a re etla a ba fetsa a re go wena a re ke ya godume a re thobela sa o bona goba a o dumedise ka leleme lefe kapa lefe fela o humane le gore baotledi ba rena motledi goba ena motho yoe ga ebile ga a na le ka kgatlhego ga na interest ya go ka boledišana le motho yoe jale ke tla go wena twitter tšena le gono ke tle go botšiša dipotšišo tše pedi tše tharo tše e le gore ke rata gore wena o tlo o abelane le nna o tlo o di ahlaahle le nna o tlo rabele tshedimošo goba o tlo rabele maikutlo a gago gore na baisa ba kudu ebile go tsena fa le ka molago la Greenstone o tlo go humana e le gore go na le ba e le gore ba napile ba apere di-uniform tsamaya le ka molago la bo Pretoria ka molao bo main lane o a ba humana ba apere di-uniform tša bona ke gore o ipotsiše gore na ka ba e le gore na ka ba e le gore ke ona mošomo wa bona wa kgwekgwe wa maleba e le gore ba o šoma o ke moka moraga fa go na le ba e le gore ba napile ba ba putsa ba ba lefela di-5 rantanyana tsona tšeo di-10 ranta go ya ka gore wena pelong ya gago e go botša eng fela ke tlo rata go bolela ka bale o ya ba bona bale e le gore motho wa gona ge ya fologa fela o napile o jele terata fela ga nya ke le go sega ga nya ke le go botšiša ga nya ke le go bolela selo mongwe o tla go botša a re ya ka koloi e right e tlogele a tswe fela a tsene ka gare ga lebenkele a go diragale gore go be le tlhaselo fa mo gowe go be le gore go thubiwa difatanaga gona fale sa gagwe se napile se amega na o tlo o botšiša mangwe o e tswa fale ge o etswa ka fa le gare ga lebenkele o tlo ya go yena motho yola o sengkang wa rata go ba le kgatlhego go yena ge ya go dumediša wa boledišana le ena jale mabaka a ka dipotšišo tšaka tse gore ke tlhaka tsona tšatšina le gono ke tše na ke eng se se dirang gore baotledi ba bangwe ba lebelele ba isa bale ka leitlho la go nyenyefala na ke eng se lo se dira gore baotledi ba bangwe fa le mafelong a reyang go ona baotledi maisa ala e le gore ba re thuša nako le nako bantse ba re bitša ba re etla ema fa jale potšišo yaka e re na ke eng seo se dirang gore baotledi ba bangwe kudu gona fa setšhabeng ma re phelang gona ke eng se dirang gore baotledi ba lebelele ba isa bale ka leitlho la nyenyefalo ka go ba nyenyefatša ke boa gape ke tle ka engwe gape potšišo ke re wena o e le gore o napile baisa bale o ba file šedi o ba file lerato o ba file lethabo o boletse le bona gabotse ebile wa napile wa re go bona wa re napo e tlhokomele ke a boa ke sa tsena ka mabenkeleng gomme ga o boa napile o mofa sengwe se e le gore tla ba seswere bangwe ebile humana e le gore motho wa ona ga e tswa ka fela lebenkeleng o napile o moreketse le borotho le cool drink goba moreketse di-rolls or sengwenyana sa go uja fela a ba fetsa mo file sengwenyana mašhelengyana ka godimo na o dira se ka lebaka la gore ba kwela botlhoko goba o dira seo ka lebaka la go bona mogola le botlhokwa jwa bona na 0751329986 a re bolele you are listening to the afternoon takeover exclusive on 011

0: Pulse of Josie.
1: A go tlhoka pele di jana rena jatsela le hono a re ke maikutlo ga gore na wena ka belo rena wena o ibona joano o ibona ka tsela mang e ka gele gore motho mang ka pamang o na le mono wa seo le gore ke boletse ka sona tsa tshinle la le hono fa go 011 ke boletse ka banna ka pa masogana ka pa buputi le bogaitsedi ba ile gore ba a shuma ka fa le mabengeleng ka fa le di moleng ka fa le di parking lot kae ka pa kae mo le gore tsena gone ka ba ka airport ka ba mabengeleng e ka ba di hotel e ka ba kae ka pa kae shiba ba gona batho ba bana le ba thusa bana pele ba bitsa ba re a etle koloi ga etle koloi ga setle sefatanaga ga setle jwale le jwale kudu bile ke na pele ke lebeletse ba le le gore ga ntshe bile ne poko bona gore ba batloga ba ikemiseditse ba dira ka nnete ga se ba le re ka reng ke tlo tsa tshelete ke fe motho a yo reka dinotagi o ba go ba a dira sela le sela fela ke bolela ka batho ba ile gore ba bona batho ba batloga ba ikemiseditse motho o tlile moshomong e bile gona le ba ile gore bana pele ba ikrupile bana pele ba apara le di-uniform fa le fa la o ya ka mola go la hood meet o tla ba humana banje ba kenje le di reflector tse yellow jwale le jwale le jwale le jwalo kudu batho ba bana pele ba shoma meshumo ye le gore ka nnete ke meshumo ye le gore lena ge kere ke lebeletse e tloga e le bohlokwa hloka kudu gore na ba otledi ka ge le gore nako le nako ge o etswa fale shiba bana pele ba go bontsha gore o tla ema kae le fellowship la maleba le mo ile gore se fatanaga sa go se ka paka gona mara ga fao bana pele ba go tamishe ba go dumedishe ba go amogele ka lethabo le legologologolo fela go no fela go direga nako le nako go ba bangwe ba rena baotledi humane le gore ga re nyake selo se le gore se re tlhakantšha le bona batho bale ebile ga re rate le go ka phasanyiswa ke bona ga re rate le go ka bolela selo le bona fela gomme godimo ga fa go na le ba bangwe ba e le gore bona ba tloga ba amogela ka lerato ba tloga ba tloga ba thaba le bona ebile ba kgona le go ba rekela sela le sela moraga fa bana pele ba ba swarisa le masheleng jwale ke napile ka tla ka dipotsiso tse pedi fa gore nna le wena re tle re boledišane ka tsona gore ga reng ga baotledi ba babedi ba re bolelang ka bona fa motledi o e le gore ga sanga a rata go ka ikamanya le batho ba go ba gona go ka ba boledisa go ba gona go ka ba fa lethabo go ba gona go ka re a le ka tswela pele le ntlhokomeleng sefatanaga sa ka ke sa tsena ka mo mabengeleng re bolela gape le ka mo motledi e le gore yena o ile a tloga a e ba le shedi e kgolo kudu go bona batho ba tloga boledišana le bona ebile a ba bontsha lerato lethabo letse ka moka jwale ke bolela ka bona jwale ga jwale ke re na ola e le gore o napile o ba fa a red flag ga nya ke selo at all kgatlhano le bona batho ba na e ka ba e le gore ke eng seo se dirang gore go be le nyenyefatso e ka kang go batho ba mohuta woo ke buse gape ke bolele ka ola e le gore o ile ba fa shedi le gore o ile a tloga boledišana le bona batho ba ebile a tloga ba thabela ba fa lerato sela le sela uale e ka ba le gore na o dira se motho yo ka lebaka la gore o ba kwela botlhoko goba o bona botlhokwa jwa meshumo yeo ba e dirang ba isa ba ka fa mafelong a e le gore re ya go ona nako le nako nna le wena re a bolela ga jalo ke tšatši la rena le lebose le tšatši la labone mo go 011 the pulse of Jose re ka gare ga lenaneo la the afternoon take over yale ke ra gore nna le wena re napile re bule megopolo ya rena re napile re hlatswe megopolo ya rena dikgopolo tsa rena re tle re boledišane vum vum re napile re tsene ka gare ga sona se vum vum brown dash.

0: Brown Dash, vum vum, ke lena la go tshela ro file yona ke le sogana le le gore be le tloga le diragatsa kudu ka fa go mmino wa kwaito malobanyana fa mengwageng la bo 2000-2003 mo le gore le ratlwa re mmona a diragatsa le bo mzekezeke ka kwa go la TS Record ba ile ba tsholetse engwe botsana botsana e jola ka bo Puff and Pass ye ke tshe dintshinyana tshe le gore o ile di dira le sogana le a busha ga pa shuma le bo DJ Cleo o tloga dirile kudu ka nne Brown Dash re morolela mongatse ibile re re le mo robetseng gona re a mo ya Brown Dash re baleka khutsho re na re tsina ka mino mino mino mino vum vum ile ka labone na kwa rena re metsotso ke masome tharo fela na pele tshwala iringela ya bone re kitimela ka khatsong ya ditaba
1: 011 Radio News
2: ha go le bohe mami di hledi hlontse di taba re fumana hore mthobisi mncube eo ile ngqusiwa wa boraro nyeweng ya pula ya senzo meiwa o latutse hore o kile a rulelana le khelikhumalo setshwantsho sa chelete seneng se le ka mokotleng wa plastiki le tona la ntshetsopele ya sechaba Dina Pule le re le makaditswe ke mela emelele ya batho ba emetseng dithuso tsa sasa Madlanga Commission e mametse kgatiso ya puisano mo mofu Bevan Loftus a tobaneng le Tlaf Naker ka qoso ya 2.5 million hit. Naha ya Botswana e kopile SADC hore e potlakise kopano ya dinaha tsa sebaka sena. A thetse amanang le mebaraka re fumana hore ranta e ntse e shebilwe ka hlokwa ke batsetedi pele ho phatlalatso ya dipalo tsa merafo tsa Afrika Borwa ha phetoho ya ditefello tsa tswala Amerika di ntse di ama mebaraka ya lefatshe tsena le tse ding o tla di fumana ha mmamora
1: 011 Radio News.
0: Ya nete ke gore ge o ikwa motho a bolela ka Madlanga Commission di tsebe di na pele di emelela go di mga tlhogo. Ke kwele fa malobanyana ka nakwela ya dikgweletso tsa di campaign ge bo ra dipolitiki ba ntse ba tsamaye ba dira di door to door ba tsena ka mo baitswa ba ya go di mo lefase. Ke le ka kwa mo president wa naga a bolela sengwenyana fa a re bona bona Madlanga e gona e fihlile. Le ge ba ka ikisha dipetlele re tlo ba ra ya gona ka kwa dipetlele le Madlanga e tla ba latela gona ka kwa dipetlele a re ke ebile ke dumela gore gona fa o dipetlele mo ba leng gona ga ba fetse go ya dintlwana tsela tsa botshela mare ba ya godimo lefatshe ba longwa ke mala ke tse dintsa tse e le gore di a diragala ka fonageng ya Aforika Borwa re beletse gapele ka kwa gare ga dikgorogolo tsa tshekelo mo e le gore go na le melato e mentšintšintšintši e le gore tšatši ka letšatši na pele ya roropa gopola gore fa ye meng ya melato e le gore na pele tantše shedi ka mo nageng ya Aforika Borwa ke molatola wa Senzo Meiwa gapegape le molatola wa letlhogonolo Chauke e le gore tsebelega ka la Shebe Shida ka minola wa le kompo ka kwa go la kgorontshekelo ya polokwane ke dilo tse le gore le diragala ka mo nageng ya Aforika Borwa ke dumela ga botse gore o tloga o latela sengwe le sengwe se le gore se diragala ka fa nageng ka ge e le gore dilo tse di ama nna le wena ebile di direga ka fa gare ga naga e le gore go phela nna le wena ka gare ga yona re gatela pele metsotso ke lesomešupa fela re na pele re ikela mola ereng ela ya botlhano gopolo gore ka ira botlhano re tlo tsena mola sekhutlwaneng sela sa rena gape gape sa metlha le matšatši sa o gonne jwang mo e le gore ke boletse fa moragonyana ka re ke tlo rata go jana le batho ka moka ke sa kgete motho ka mmala ke sa kgete motho go ya le ka boemo jwa gage ke sa kgete motho go ya le ka dipokete tsa gage gore ka bele gore na dipotla tsa gage di theogela gare fase go fitlhela bogolo jo bo kae kae jale re tlo ba re beletšana le batho ka moka ba e le gore nnete ke gore ba itekile ebile re ikgantšha ka bona e fela o tsebe gore ge le la botlhano sekutlwana sela sa rena sena pele se ya fetoga sona sela sa metsotso metlhano fela go tlhomola e reng ele ya botlhano ke mo e le gore gantšhi le gantšhi re fela re boledišana le dinaletšana ka mo nageng ya Aforika Borwa le bona ba tloge ba re abela gore na e ka bela gore ba kgonne jwang le bona jwa lotse gore manta ga go fitlha la bone e rata fela le metlhano fela metsotso go tswa e reng ele ya botlhano nna le wena ke rena dinaletšana ke rena ba e le gore tla ba re re o kgonne jwang bona šomiša monyetla o go tla go bapatša kgwebo ya gagwe go šomiša monyetla o gore o tlo o tsebalege le wena o bapatšetse e le gore wena o gare o a di diraga Ja hona fa go 011 the pulse of Josie.
1: You are listening to the

jarolla setshwantsho seo interneteng. Ha re tswela pele re fumana hore letona la dikamano tsa matjhaba la Botswana e leng Phenyo Butale le re taba ya bofalle le yona e lokela ho buisanwa boemong bo phahameng, o re dinaha tsa SADC di lokela ho batla ditsela tseo ho netefatsa hore batho ba fumana menyetla ya mesebetsi dinaheng tse fapaneng, o re bofalle bo lokela ho ba kgetho ya motho e seng tsela ya ho ba le atlala. Re tla kgutlela tabeng ela ya Mthobisi wa Ncube. Jalo ka hlalositse hore o latola bosehla hore ha ka arolelana setshwantsho sena se leng hore ho thwe se ne se le ka mokotleng. Nakong ya dipotso tsa bahlahlobi lekgotleng le phahameng la Gauteng Leboya ka Pretoria, Ncube o boletse hore o ile a jarolla setshwantsho seo inthaneteng. Banna ba bahlano ba qoswa ka polao ya Meiwa e etsaetseng ka Mphalane selemong sa 2014. Na e re sona setshwantsho seo se fumanwa fonong ya Ncube, se ile sa fumanwa hape fonong ya Kelly Khumalo le fonong ya Longetwala. Le ha le jwalo, Ncube o re taba ya hore setshwantsho seo se tshwanang se fumanele difonong tsa bona ha e pake hore ba ile ba se fapanyetsana. Letona la Ntshetsopele ya Setjhaba Diana Pule le re le tshwenyile haholo ke palo e kgolo ya batho ba emeng meleng e melelele diofising tsa SASSA ho fumana dithuso tsa bona tsa kgwedi. Letona le ne le etsa keletso kapa ketelo ya lona le ya mosebetsi diofising tsa SASSA ka Khayelitsha le Bellville Cape Town. Le buile le basebetsi ba SASSA le batho ba emetseng dithuso tsa bona mabapi le mathata ao ba tobanang le ona. Ho sa le jwalo, batho ba fetang dikete tse supileng Northern Cape ha ba ka ba fumana dithuso bekeng e fetileng ka lebaka la ho se phethe ditlhoko tsa tlhatlhobo ya selemo le selemo. SASSA e re batho bao ba lokela ho ntjhafatsa dintlha tsa bona le ho etsa bonnete ba hore ba ntse ba tshwaneleha ho ka fumana dithuso. Re hatela pele. Madlanga Commission e mametse kgatiso ya puisano pakeng tsa mofu Bevan Loftus le monga kgwebo ya diteraka tsa ho hula makoloi Clive Naika. Kgatiso ena, Loftus o tobana le Naika ka qoso ya hore ho ne ho fanwe ka 2.5 million rands bakeng sa ho mo bolaya. Naika o latotse qoso ena nakong ya puisano. Loftus o ile a thungwa mme a bolawa ka la pele Mmesa 2023. Ho bolelwa hore o ile a bolawa ke ditho tsa Cash in Transit task team nakong ya tshebetso ya seponesa. Kgatiso ena e sebediswa ke komishini e le karolo ya dipatlisiso tsa yona mabapi le polao ya Loftus le boitshwaro ba ditho tsa Cash in Transit task team. Re a phethela. Ranta e ntse e eme hantle kgatlhanong le dollar ya America ka jeno ha mebaraka e ntse e emetse dipalo tsa tlhahiso ya merafo tsa Afrika Borwa. Ditebello tsa hore Federal ya Reserve ya America e ka nyolla sekgahla sa tswala ka lwetse le tsona di fokotsehile ka morao hore dipalo tsa inflation tsa America di be tlase ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe. Mabapi le dithoto, Gauta e ntse e tshehetsa ranta mme theko ya Gauta e ntse e le maemong a hodimo, athe oli ya Brent e ntse e le haufi le maemo a hodimo a mebaraka a moraorao tjena. Tsena e na le ditaba tsa hora ena.

0: ha ka arolelana setshwantsho sena sena se leng hore ho thwe se ne se le ka mokotleng nakong ya dipotso tsa bahlahlobi lekgotleng le phahameng la Gauteng le boya ka Pretoria, Mncube o boletse hore o ile a jarolola setshwantsho seo inthaneteng. Banna ba bahlano ba qoswa ka polao ya Meiwa e etsaetseng ka Mphalane selemong sa 2014. Na e re sona setshwantsho seo se fumanwa fonong ya Mncube, se ile sa fumanwa hape fonong ya Kelly Khumalo le fonong ya Longetwala. Le ha o le jalo, Mncube o re taba ya hore setshwantsho seo se tshwanang se fumanele difonong tsa bona ha e pake hore ba ile ba se fapanyetsana. Letona la Ntshetsopele ya Setjhaba Diana Pule le re le tshwenyile haholo ke palo e kgolo ya batho ba emeng meleng e melelele diofising tsa SASSA ho fumana dithuso tsa bona tsa kgwedi. Letona le ne le etsa keletso kapa ketelo ya lona le ya mosebetsi diofising tsa SASSA ka Khayelitsha le Bellville Cape Town. Le buile le basebetsi ba SASSA le batho ba emetseng dithuso tsa bona mabapi le mathata ao ba tobanang le ona. Ho sa le jalo, batho ba fetang dikete tse supileng Northern Cape ha ba ka ba fumana dithuso bekeng e fetileng ka lebaka la ho se phethe ditlhoko tsa tlhatlhobo ya selemo le selemo. SASSA e re batho bao ba lokela ho ntjhafatsa dintlha tsa bona le ho etsa bonnete ba hore ba ntse ba tshwaneleha ho ka fumana dithuso. Rahatela pele. Madlanga Commission e mametse kgatiso ya puisano pakeng tsa mofu Bevan Loftus le monga kgwebo ya diteraka tsa ho hula makoloi Clive Naker. Kgatiso ena, Loftus o tobana le Naker ka qoso ya hore ho ne ho fanwe ka 2.5 million rands bakeng sa ho mo bolaya. Naker o latotse qoso ena nakong ya puisano. Loftus o ile a thungwa mme a bolawa ka la pele Mmesa 2023. Ho bolelwa hore o ile a bolawa ke ditho tsa Cash in Transit task team nakong ya tshebetso ya seponesa. Kgatiso ena e sebediswa ke komishini e le karolo ya dipatlisiso tsa yona mabapi le polao ya Loftus le boitshwaro ba ditho tsa Cash in Transit task team. Re a phethela. Ranta e ntse e eme hantle kgatlhanong le dollara ya America ka jeno ha mebaraka e ntse e emetse dipalo tsa tlhahiso ya merafo tsa Afrika Borwa. Ditebello tsa hore Federal ya Reserve ya America e ka nyolla sekgahla sa tswala ka lwetse le tsona di fokotsehile ka morao hore dipalo tsa inflation tsa America di be tlase ho feta ka moo ho neng ho lebelletswe. Mabapi le dithuto, Gauta e ntse e tshehetsa ranta mme theko ya Gauta e ntse e le maemong a hodimo, athe oli ya Brent e ntse e le haufi le maemo a hodimo a mebaraka a moraorao tjena. Tsena e na le ditaba tsa hora ena.
1: Zero One One Radio Sports.